kashan lune khani singe na malenge som kom som ve chamri shuwa san chapchi tire re sa dawe ni ki phoga lundi le rim ka chang sin shu yin ngaju le rim ka ni gu ki chadu chi tang kamanga ni chadu ni par tu tu yin kamanga ju nge rin kashan ki fm megas kya da chume sum dan chang a dolin ki fm megas kya dan cha sum news on air thalam che ne sen shi ba she he

0: Naba tsuyo tirin yi nganzo pyoge dilim nang, tongmaa lamzu namsum ki songzwe tang tije pyoshe. Kungdaan teme dweme zainam tang, shirin ki teba tang pyoshe jerimbe shamtu nire shukshin. Tirin yi nganzo pyoge dilim ka kungzu shukyuru tongmaa tsuyo na shiri dilim kung, shiji pyomba yungi uri lana ma jiba yungzo teme ngada jino kungzu kiamgun chimu chwa ne kirin zainam we, lamzu namsum ki songzwe shi nire shukshin.
1: Chazawa tindri yindu, gandanga hansu pöyli ya tanga, soku kiawa mungu chunga re. Sada tindri yindu kiranzu, yani, nga miru nga mazu nala, nga na chi, becha tani, cinyi tani. O tindri ki tani, yani, kiawa mungu chunga nyungyu, ta nga su turu saba di nalo la, yani, jiyo ne, nga namgyu takwa tisi yi, nga su, nangba zo, turu nishu tsashi ba nangba chukarda hasi. O seya ge gyumzen di chi sanjebe chugun dodan kandri imi diye di rikbe chaba chani. O diye dhane ene sanjebe chulo sosu yiji da taiwa chay, nyamlin chaya, dinde chi chungna da di tirun shu tsoshi be nangba chaba re. Shen chi lu sugi soro ene mi dinde sigi saya soro dinde chi gane chimba yina ene da ada gemi pechi chaya ge sikdi どじゃるしたとでもんでさでしゃぎょれね。じゃ。ちったじゃしゃね。君じけめめし。けすしせね。しばいね、ペジもんでちゃぎょだ。ちょこだもんでまれて、そそとだらに、あにろじょんちゃ。こねがけましめちゃ。てにけすしせだ。たかじゃがにしばいね。ペジもんでそちゃぎょれ。さてでいんで。さんじべちゅ。もろで、もんでまれ。 하고도 Ini jinsi lakdung siya dhiri gala rukduwa, dhiri dung si taisha yore. Hata, lamya sumba yinni, si dhiri ya jaba chaya ki topdang yore wada. San dhiri yinni zane, jinsi lakbur tanga mugyu siya di, taya dhana yago yaw maare. Sada dhiri yinni, gada kiraan zu sobu churro zuli ya, yani, bishite, kiraan zu gomba yuwa dhiri chay, mi, Kasurimi, chasuru yawusha yuewari, da di gali ya da besa dayari ya shukru temni. Di chi shusani, lamjin dachung. Eni, sopo mimanzu chashani, si besa dayari singhati tabi chigiri sasuru mimache. Mazda gyagali chashana, nganzu de gyagali lenzo daga, nganzu pebali ya, nganzu ge surdu yawaris. Ani ge yi di nalwa ne, nganzu yang tuansan mungu chi lopchung shiya yeba yindu zane, nganzu lopchung nalwa li ya, ani piyi le gugu du u shani, ngay tuju bantar niru shu ya gari, ngay du shiv ri. Ani niru dharan chigit du u shani, nganzu gyaga na su shiwe lopchung zi nalwa la chigi. Ani besa chi ya, ta chege su du zu chi. Gubzitin yang chwe ke Kurang zuwe shirake pesha maa shima cheche. Dinti kashe yungzho yungzho chige maa do shen, ganzu chirshiru du sdibur da. Che, eni, daga nashik eni, nge luji chige di mbyugyu chebi, ganzu anda labda zu nalo le, eni, cinyi teni, daksa doya di, pa mikdiyuru shtetunu yao du su. Eni, dansa zu nalo le ya, Chere nalang rada dos kawu chigiri di, yang di mada yuwa yina, yani lukzu pomo zu, yang kora chasa susu yang kung duwa jine, yang chigi, dawa jingi ru dindri, yang tuzu yu suni, lukzu pomo zu de yon che, yani daksa donya dindri, chigi jangtu na yao do u sani, yani dindri mbiku chenyo, yao, yani mbiku warna si, tolop chi yodoba di chi kimbo pomo zuda di lozong shesu chi chagir ri ane kanda chenyi lo ya di pe kashibu duus chani me dindu byugyu chenyo sada kya nzu sobu chasha ne oda ane tuzu di chio singa di mongde di saro chio lo topa chari yaro di di chi yombe kudu di besha ya wo shi te rilum ya wo shi chang Any Sanjay Vichuk, she the London, Dribun Damsha, do Senny, did Yaho Shabayina, but Maren Yamjon Shashane, Made Jahan Leni, and it's been a big, terrible Yamdo, terrible Mamma Tokri. Oh, Chitan Terrible, and it chased out on a chickmari. And it done on the day, Rilungu Tonya do some dry shine, chine to Sane, and it terrible to Nalole. 미세 tāngtāng shēngē, gāwa shēngē tēnē yōngu tōgwa. Ānē lhāgwār tōyā sēmkāṁ rīgwā chāshā na, sāngjē bē shūngu nālō lō sēmkāṁ rīgwā shīv sāgu shīv chāgā rī. Ānē nūchō bē shēngyō nālō sēmkāṁ rīgwā yō mā rī. Chāsā cēn rīgwā tō nālō nē, tā mī kīb mā kīb sāyā tā, lōng bō bē shīdī yō nā mā yō sāyā tā, tō sēm tū mā tū rō tū yō yīndu zāne, tā gāwa ngā shī kēchā mā rī. 저기 탈바도 탐지기도 계속해 말이 간다 미지디 첨부 주하시다 튜브 유하시리야 아니 간다 낭배 성공을 보되

yuanden rangxin gewe dagi ni dewar shekwe sungye le chungwe suenam dunle pakwe yang te ta chungse jikde choji senpe rik she sungwe tuanni gelong lulub dagi dewar shekwe sung rab le nye ching tenpa le chungwe nguandu tang nyele top che ki tapsu gyurwe suenam la yuanden Rangshin gewe gebo chwe tang semjian xian ta jang dunbar chawe le tu pakwe yang shebe mingjian ki debjor ki jingwe ci jie teda shung hajang mangbor mingbar chungse jik debgi mi wangbo chwe ki sembar reksu xie nyambar gui lo ngondo tang nyele ki lam chinji malo ba ni sangye ki sungrab xian Chiru bèn drupta so la mè tè ngà wè ngà tè lè Juk tàng tòba kàng la tàng kùn lè nyomu nam chàng kàng Tèngi bào chè kà tàng Shèngi cìkì kèbara la xè sung bè chìr Dèwara xè bè sung nye xè bà tàng Sung nye jè bè gyur nì chung wè tìr jizun Rèndà wà chèm bè dèba la tèng nè Sungye jie jie lo, niba cik mizi jang kietu se mirik su xiebe betang jie ba dunba ni. Chidar deshi kusu xingle jang, jiba jindar rungde kiebe chu. Tishin dagi nyanga tenyen yang, tamju jie la tenle me mi ki xie sungbe dun ni. Chidar de bena dewar xiebe kusu. Xing le kiba tang, jang ki te duba do tang jim la so pa le kibar yu sangye tang, yib zi mi zi jinda rung di kebar teta la mida war, ngo kebar la tene kebar nam ki chobar chawa tishindu, da ki nyanga di jeje ci mi zi ba nyena yang, Jöja ngöntu tang nyele tobe tabgi nam tambe chö gyawe sungrabne chidara sheba shindu jöbar tenbe letu kebar namki ngabara öba mato nam yang mebar mikiyo she sungba yin sungba tosin se debe chiri yang nyembar rikso she betang jeba tenba ni tuba chembyo kani nyengu shik Chöji tuksu tayang chumyo ki Dote leji kungde wegi ni Chekar nindu jide miji la shi sungba tuyo ni Tuba chenpo sanje chumden deji kani Lekwar sungba chiri nyingu shi de Teda tamje gebu chöji tuesam gom sumji gone tuksu Tayang chumyo ki Teda che sewe jendu gyurwe chir shung te nyembar rik te Pena dote le jibe Sheme kan rangshin ki karwa lani Kungde ue ki Poba na ngale jang che karwa nidu jide miji la te Jibar shin yino Niba tamba ngwe la sum Tangbo ni jibu sumgi lam dor denba, niba jebar sheba, sum ten du de nyamsu lembe tsui lo. Tangbo jibu sumgi lam dor denba la sum, jibu chungu tang tumungi lam, niba ding tang tumungi lam, sumba jibu chenpo lam nyamsu len tsui lo. Tangbo jibu chungu tang tumungi lam la ni, Tomar jamru zho chebe ngondo chwe koro pinzo jiren tu nyamsu linsu tang kebar tu lende nyamsu linsu lo. Tomar jamru zho chebe ngondo chwe koro pisum cho jiren tu nyamlin chazu ni jawa sangye chwe tang gindun tang tong tang chudim laji temba tu rabdu kaze deda susu yi Yuanden chok jesu tembar ki, xie sungbe tuen ni,
Dushi le gewe sanje chomden de ki sanje tang che gindun tongwa tang chujim tang la jesu temba tu rabdu ka zewa. Teta nyeri shindu jesu temba chala ten chule yang timni paja tang jebe chingwa sang shing. Sheja tamja la chak to mebe lo kya pe na sanje di. Te yonden tang lekwar sungbe lungdang tokbe chun koglam ki tenpa nyi tang sa chenpo la shubbe chanju senpe gindu nam tang sena pang te tokba tamche yonso tongwa tang yonden tamche ki tawa tsutim tang te sungbe nekab dusu ki lhar kiwa so teta sosu yonden ki cho nam Dole chige sheba shin yi ki jesu tembar kiwu. Junju le kyang tewe temba yi go ne. Kuidu namya mitungu. Songna nye song nyeba da. Temba che di nyewar sha je song so. Tandangi nyeba tsur. Gishi losan jibala ne chudi na we. Shebe tingi ki namdar. Pabayang gongba kunse shechawa ne. Liu shik shusimba yin. 표시에 가서는